0: Asempa FM.
1: Oka oya. Osha ejina. Oka ebamu no. Ewade enye wo free mo. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dini mo. Emfa ho. Enye yato wa shenisa. Yato wa wadi amano.

0: sama masoi media minim otafu biara waton minim mama mi mama ma mi nana num ni masifo ni de fa mi ho bia minim nuanom ene ye mani yasifo se won sayen se won kum yen mi peje se sika isa de waton ye de ahye ni nsa bia enten fa ono ane so de waton ye mani se enka enku yen enka ensayen enku bo ono anka sa ensay ono anka sa ewo yesu kristo demon ewo yesu kristo demon ene yabon paye ubaseni sa cd sa sikai e de abasa na bayi so 0244 744 204 0244 744 204. Sandy Fabra na wadi yakopo bishira o enye dwene ho emma wadwene nya ho ntanta tujidia na mo na behunu eso ensunsa so ewo yesu kristo dimo wadi shira o pachoka se wo yesu kristo dimo ewade bidi o mai gana se wonsa
1: asempa fm
0: tumi biara ya ton gana ahye ne nsa ewade senka won se gana won kunkum gana won fa owo patuwo ewade sini kwan ewade sani nyuma ewade sani siseye ewo yesu kristo demon ewo yesu kristo demon mani nyuma bia ensai tumi biara ya ton gana ahye ne nsa se wonu moja edibim wonu moja ma onu akasa num ni moja ewo yesu kristo demon ewo yesu kristo demon pato akasa urade se gana ni mu abanyam ewo wani mu a ma obobo nye kasiye ma wabasa nye kasiye ma utumi nye kasiye ewo my Ghana so ewo yesu kristo demo ena mabon paye amen amen ewo adi nyankopon enshira ubebre se wakaya huna unie abosa empaye ewo adi ya dom na yesu ama ochina ya besa atuasa empire boy so nya ye ka che unyina ni se kosua nya jidie ewo empire ya waboyi mu na ube hunu ewa din yakopon eni munyam eri achere se ewade etine enne no se de bre no aye no yentime mfa course bia nemba mu ni se ye pon a

on any cabinet, Council of State. Se usi omaino efutu wenye na omuhone wu. Inti omune decide sa diye wini yeye weyenye. Se wa mwampa ya manua. Frustration. Mwamu se gana ha ye hauba kupa ye se. Omampeni we ni otiswe eshe adie biyase ni wenyea ni obeba na obeka se ontu asu. Because enye me priority. Sa yariye no e wukruma. Na midye ha me pa sa yariye no wukruma. Ni a jai project atu wosa. If you say enye me na me shasi enye me priority. Sikano su nye udia. Ayo mine di enti. Pine e jini wa mine.

0: otu mirika te se otweno wa ye abai foforo no abam no enipa ye se we di ye freno asahel the bible si otu mirika te se otwen wo firi hinfa abai foforo no aba eye david abai no emu nipa emu national security coordinator ninuya ninuya na oba aye no abai dada na eye Saul abai no emu nipa ni emu former national security coordinator ana kapo no ene wo betu na ni si no so ene wo di na chisa ni ya ekosu ne bia asidawo ozofo
1: asibebre
0: ni ya ekosu ne bia no
1: asida ehun asem so wo twere no
0: enti muntie ni ye tie ni ye tie ni ye tie ni ye asaha pam abna na wamana wamani anko benkuma na ni fa na chese otu na nisi do so otu abavu fro na abani munipa no otu na nisi we esi babru muni ya twere o ana abna ehwe
1: mfie bebree
0: ai ana abna hwe na chi no busa sa wo asaha ni no de ni nsasi ni busa me me no no na abna ka kire nse mane efa unifa ana ubenkum kwakire emrantie no mubi na gi na sade efa na asaha ampe se obesan efri nechi papa ni awu ye hwe ni yo in other words ni na asaha ni na abna e kache asaha ni se asaha ni awu ye ni nye opam hufu a otu no bema jani awu ye no asaha jani awu ye no na menzu mi ye bema una sam na aba asam na aba ma bai na any power asam na aba enti asaha jani awu ye no ana abna ehwe na chi na oka se wo asaha ni sorry makayo na abna ka kire ne se mane eko benkuma na anifa ne ko kire mrantie ni bi na ji wo mo asade efa na me ya wudi ma chi ni de wa hwe yi a wo nsa be wo fom na abna ko so ka kire asaha bia wo se safri ma chi ko adentina mi wa mi hwe fom na metumi mama meniso machre unia Yoab ana okani nyina nanso wampesa osan en abna ede ne piano eto ewo ne yefun ne piano ehwire na chi na ohwe ho ehwa no biara odru die asaha wu ye ho no ujina hukum we ye frano opam hufu a
1: to ne bema
0: oto ne bema ujina hukum na yuab any abisai eti abna wa wun ye kor wunu ya no nyai ne oye no wosi wonyai ena ofa ne piano no odi wo because na abna eye warrior nti odi won yam ena ne nsuru tuguye won we say oye no
1: obi a anka hwe
0: o se
1: o ma anka am kanche so won sai ah just on to us nya de oye
0: aha bro jani awuye no obi a anka but owuye no Musa aman force original. Tobu asi nyame asem na maker tobu asi. Wodi ya tobu empre wo hukura. Na dia na sofu ikiken. Ubehuni ya maker no. Ubetiasi. Ah? Na wa mpesa osan ena abna ede ne piano to warn ye funu mu. Na ehwire na chi ohwe ho ewu ehwa na obiara oduro no ejina ho din na Yoab ne Abisai eti abna na owia ekoto no oduro ama koko a eda gia enim Gibeon esreso ekwan no Na Benjamin fuo ebuabua wano mano ejina abna echi
2: asempa efi
0: ekuro bako na okojina kukuobi etifi eh na abna su wo supporters supporters supporters na abna bisa juabu se enkante ensai adie enkosi dabei Abna, Abna fya, niya oye no, Benjamin funyi na betai Abna chi.
1: Yes.
0: Edi ene ebesi, ntokwa, ene ebesi. Mm. Na Abna eye good leader. Abna mpese basa basa yebeba. Mm. Na Abna busa juab ose, juab. Enkanten sayi adien kosi da bain. Efi da sol ahini yegu ye. Mwatata yesa mukumbini ebumbi su ekumumubi enkanten seya dien kosida ben krante enkanten seya dien kosida ben enkanten seya dien kosida ben yesia die umpacho yesia die wonim se echre ino eh enkosida ben ansana wa wakachire wasrafo eh na bacho 26 na abna bisa se enkanten se ye ade egosi dabe wonim se akire yi no ebeye otai otai otai sha asam no so otai otai otai otai otai otai otai hatred
1: yes
0: I'm telling you say Ghana has to say hatred wa
1: Oh yes, yes.
0: Abefia obepa. Wa obekone ye betata won krofo sa. Ye betata wonum sa chese. Ye meunya abai kra na wate ashe wani. Wa won.
1: Sana hasi ye koso.
0: Nya fe na ashasi o. Katkis nya fe na ashasi. E shasi ache. Na se ya nfini ya. Ebe koso sa ya nfye ni ye sa ose wunim se a echi no ebe ye otai
1: yes.
0: Otai ne di beba se se me se obi wo ha Previous government, no, ewo hono. Omu sene ni yama. Ono yeba yama no push. Mm. Ya yede chiri nipa.
1: Mm.
0: Sa pay ni wuni mwa. Nki wano suba yano. Bia hun se enkrof. Asma meke in Ghana, ibia, no kure na ibia, yempe siye beka. Peni mfuwa ATM, asofo mpeni, when in Christian Council, when mi urano, mibumu mwa semamu. Mwa yadi yepa, nyese mwa kuwa. Metiha eke bibi. But sadie ya edawi otai, otai ya abedawi. Seye ntimian se chile nanka ehwasem. Na Ghana, amemu wano, ye wo MPP ya sofu, wo NDC ya sofu. Ye ni wamwe jina mfifi ibe timi akachire. The current government say what you are doing is not good. Sane previous government, you know, obia anka sa, sane siye. Obi adwuma yetimi bugum ni as bu mas ya butai ya sai wo machines ya shania abna kai ose
1: enkrante
0: abna se wonim se akire yi no ebeye otai kat kis kasa kasa
1: ka otai ya beba fenese se ye yi na asofo mpani ene nipa atitiwe wo mne hase ye kasa wo sa de ho na ye si anokwai anye sa na wie ye na mfa papa mre wo man
0: mfa papa mo
1: mfa papa mre wo
0: yo
1: bisa ye create wo taya to hodada enti sa na nchidi man so e ba besua omo famu a sa omo ye de tete wo mo